0: You're on Eagle FM 95.5, Lauren Wood. A song called Fallen, 8:15 right now. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
0: Keep your afternoon light, easy, and full of great music. Whether at work, on the road, or simply taking it easy, let the good vibes flow. This is Afternoon Chill, Mondays to Thursdays, 1 to 5 p.m. Less stress, more music on Afternoon Chill, here on Eagle FM 95.5 for the love of music.

0: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
1: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
0: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
1: May kaibigan na nag-suggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko at maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
2: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Eagle FM.
4: Eagle FM.

0: You're on Eagle FM 95.5. It is now 9:02. 9:02 is brought to you by iBerry Alaga Samata. Puyat at gadgets, don't strain. Stay sharp. Malino ang bukas with iBerry, available sa leading drug stores nationwide.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: No.

0: Yes, na-miss namin yun. Ikaw pa rin. Kayo pa rin. Letter Day Story. You've been around for how many years na, Dex?
1: 23 years.
0: 23 years. And you still do what you do. You still love what you do. And ikaw pa rin, di ba? It's a milestone for Letter Day Story, if I'm not mistaken. And another song, Martillo with a collab.
1: That song was kay Glock 9. Tapos kami napili niya to collaborate with him.
0: What? When? Anong year yun?
1: This is 2010 to eh.
0: 2010. Sige, may meron akong bago sa Thursday. Kasi lagi sama-sama, ikaw pa din. Oo nga, may Martillo pa. So, what are future plans for Letter Day?
1: We're gonna shoot a music video for Sana this coming weekend. And
0: this weekend na.
1: This weekend.
0: Yun. Kay BC, no?
1: Yeah. So, ang ano naman, so sa mga yung nakaraang kasing shoot na music video namin nung ikay nawala, so story, ito naman, shoot naman kami ng performance video. So, sa mga music videos namin na napanood, more on story, more on ano. Ngayon naman, gagawa kami ng performance shoot talaga na parang...
0: Oh, in all angles.
1: Yes, ganun yung gagawin na. Parang live na, ano na, para iba naman. Matagal na rin kami na hindi nakapag-release ng music video, more on reels lang. So, yun, excited kami dun. And also, may mga upcoming songs pa kami na we're hoping na... Ano rin, mga pag-promo rin ulit.
0: Of course. Yeah. Lagi naman kami nandito. Yeah. And that would be a music video. And then more songs to release. What else? Ito na, gusto kong tanongin.
1: Okay.
0: Sana. Story about Sana.
1: Well, story about Sana. Parang every person or individual... Laging merong ano, sana ganito na lang, sana ganito, sana nagtrabaho ko dito, sana. So, hindi siya actually para sa pag-ibig kasi halo-halo kasi lahat na ano, pag napakinggan ng kung sino maka-understand dun. Kung baga kung isang tao na parang sana hindi na lang ako, hindi na lang naging kami, sana hindi ko nang niligawan. Tapos merong isang ano, sana hindi ako umasa na sa ganitong opportunity, something ganun. So, halo-halo lahat ng ano. Ibang meaning din doon pag may nawala ng isang person. Parang sana ano pa rin na ganito pa rin tayo pero wala na eh. Tapos yun sa huli message hanggang dito na lang. So, it's all about acceptance na pag nawala yung isang tao, parang yun lang, sana lang naman. Parang, ayaw, pero wala na eh. We need to move on. Parang ganun.
0: Inspired by ano ba to, Dex? Bili ko sumulat nito.
1: Ako kasi nagkikinig lang ako ng Lainey nun. yung vibe.
0: Yeah, yeah. So parang it's giving Gen Z.
1: Yeah. So pinapakinggan ko ano kaya parang hinaham ko lang ganun lang tapos nagtulong-tulong na kami na eto ganito yung okay lang kasi plano ko sana solo pang project lang pero nung napakinggan nila nagustuhan naman nila. Sabi ko paano natin ma-pull off to? Sige, tapos kinausap namin yung mga kaibigan namin na producer and yan. Isa sa co-songwriter ko pala dito, si Yuri Tesorio, yung kaibigan namin. And tumulong din siya na to correct yung mga ibang lines na medyo redundant na. Tapos nakapag-contribute siya. Ito na feel ko dito na sabi niya, may nawalan kasi akong loved one. So, isingit natin to na medyo ano lang para hindi siya yung message para lang sa pag-ibig kasi
0: it could be a loss of a loss of a job, an opportunity, not just a lover but a loved one, lahat ng sana. Lahat ng sana at lahat ng tao may sana,
1: sana.
0: Diba? Yeah. Wow, that's
1: pero ganun sana ganun pero yung message ng kanta, parang hanggang dito na lang, tanggapin ko na lang, accept ko na. It's all about acceptance.
0: Yes. And would you consider that as this song, ito na yon? Consider a comeback or what you would describe this?
1: For me, ito yung parang song na, or sound na masaya kami kasi nakapag-release kami ng ganitong tunog. Parang hindi namin akalain na sinasoundtrip lang kasi namin yung mga new wave na 80s. Ganun.
0: Yes.
1: Tapos hindi tayo ganyan, maingay tayo. Tapos nung na-produce namin yung song, masaya kami. Parang sarap lang tugtugin. Ganun.
0: And, parang ito ganun. Na yung, ito yung branding nung Letter Day. Ito.
1: Yes, and also, ito yung song ko na komportable ako kantahin. As in, hindi puro pasiga, puro relax talaga.
0: Ah, relax. Okay. Yeah. Sige, gusto namin yan. Gusto namin relax. At the same time, mag-emo ba? Medyo since ba. We're doing Wasakan Wednesday. Okay, so
1: relax
0: before...
1: Relax and ano rin, nandun din yung...
0: At yung acceptance, no? Acceptance. So, and we're excited to hear it live. Your social media, where could we follow you?
1: Yeah, meron pala kaming bagong social media, bagong Instagram. It's Letter Day Story Official. We have TikTok.
0: May TikTok!
2: Yeah, Letter Day Story. Check out yung TikTok. Magtitigidong si Dave.
1: Facebook, the usual Letter Day Story. And yan, YouTube official, Letter Day Story official. So, sa mga gigs namin, ano nyo lang, message nyo lang kami sa page namin and look for Mike Chua pag i-book nyo kami sa mga kasal, mga binyag.
3: Yeah.
1: Kahit rock or acoustic, kaya namin yan. Basta.
2: Lahat yan, game. Lahat yan. Lahat game yan.
0: New wave daw, new wave.
1: New wave.
0: Game.
1: Tugtugin namin game kayo ano, para sa inyo.
2: Lahat game.
1: Basta makita lang yung mukha ni Nico doon.
2: Magtitigidong ka nga doon eh.
0: Abangan namin. Silipin ko agad yung ano, yung TikTok talaga.
1: Yan. Yan lang. Thank you sa lahat. Sa mga families namin na wala nandito.
0: Shout out.
1: Shout out. Ikaw, Nico. Shout out.
2: Shout out sa aking anak kay Viola Kaya Joy, sa aking misis kay Kaya, ay kay andyan Danica Garcia, sa aking ina Bernardine Ignacio. Hello sa inyong lahat.
1: And ikaw EJ, yan ang shout
4: out. Yeah, shout out sa family ko, sa kids na listening yata ngayon. And yung wife ko natutulog yan. Sa bowling, anak, sa bowling.
2: Aha, oo, oh, the bowling group.
1: Ito naman si Jason. Parang hindi mo nga nagsasalita. Dapat mag-ano naman siya sa mic.
5: What's good? Oh. Ay, shout out kay Aryan Marie, my love.
2: Hey.
5: Takits mo nga.
0: Actually, there's a message on Facebook for JC, Rain Cagas.
5: Sir Rain,
0: yeah, from SJDM Bulacan. Susie Atienza, let's, before you sing her song, Johnny Rufir, JL Velasco, Miss Lita Baldinaro, Ruel Buntog, Joe De La Cruz, you know, Kuya Dex.
1: Hello.
0: And Juan Miguel Gamot, yeah. Okay.
1: And sa akin, sa family ko, kay Kim Helito, and sa mga pusa ko.
0: Ilan to?
1: Walo. Pinapakinggan nila ako pag kumakanta. Meow, meow.
0: Cat lover. So, we're excited to hear it. Sana, this will be the last. And more success for Letter Day Story. And thank you for gracing Eagle FM.
1: Thank you, DJ Jam. Thank you for having us. Eagle FM, thank you so much.
0: Yes. Yeah. And once again, on the Eagle FM stage, Letter Day Story with Sana. Eagle FM live.